0: ya Medicina Geralim. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerike kabasa. Zato tinati administration i gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura i conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiazi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo nzero mpairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalanga na tuankoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 medica jim. Instituto Medio Politecnico Globo Zero Mbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa jadi madzi nene sendesa certeza penu cloro. Kocherera utendo wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva. Ziwani, ungatuli kusolola shidaita matimazi kuda kulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugala utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda, wanyaferu, udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukulu ulukubala kushaika kwa wanhu wazinji mutikolino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya shankoza inati itani izhi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafulu, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mwamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyaferu koya nkoza yako. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndi nkoza. Utenda wakulusa na kusolola, mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa 20 na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera shankoza inati itani izhi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na majonka ninga madzi ya mpunga, kana kugala utenda wakulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ilipaduzepo. Munjira kumupasa mishtura, pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi yakanhiwa na munyu na shuka, kucha. Kufa, kunaitisa kuti munhu, alambirire alipamui. Mbuto inaonerera shankoza, mulemerero watu ukulu ndi nkoza.

0: loi wa dikane ha nan si si
1: ayo
0: ngati ufe
1: my name
0: arithiki kuti kuna puma kana kutine
1: ndife byanga ine ukala wanine saine ndife byanga ine
0: wazvita zvako good boy asiye mapini 15 sala kuti zende kaita iso sipemba mabasa mchibarwe ati china mazinchi chapera wadikani ndiye uyu na Mr. Bao. Naire pano chimanyika unza kwadi kupitsa. Mure pandima mukhalime muchikhomo.

0: precisamos produzir mais.
1: E chokwadi vatiri dzaverengwa nawo dzepanguva pfembamwe dzemangura nhasi pamutauro wechiputukezi ko zvinezvi wamukana kuti chiverenga nawo dzemuprovinsia yemanyika pamutauro wechimanyika kuti ra kwenyu ngakurambe kwakadaro.

0: Arlindo, alright, maparo na ready peitizwe.
1: Endu saka hame asegurango na kala nyamatanda hiyo ndakalekana na 2013.
0: Mhm, zitane twani.
1: Ah, zinaja na tiziriziyo. Baba khona nizikale na kakala kakatoleno. Agwanda kaparadzana naye 2013. Ate agora nendu kwa kundi kwa hashika numilanga perdezi.
0: Aha, alright, musena bazenzero nare.
1: Numilanga 86 46 37 37 0 ngati akundizwa kundishukutari ndapota mezhu ngandifonere anakala nyamatanda mushurubvuko
0: ndatenda mwani manzaya kanaka
1: ndatenda so vita ambirai
0: ndatenda.

0: Aru, nare mangona ni? Bon dia, ndu tora nani?
1: Alo.
0: Alo.
1: Mungu wama na Belita Filipi.
0: Belita, Belita Filipi, muripi?
1: Nyazonia.
0: Inyazonia, tipe itizge mamu chirongwa.
1: Ah, niyachirongwa, ndu nakusanga mbara wangwa luguguru.
0: Ah, anu yetu kwa nistaragi?
1: Anaikua Eliza.
0: Eliza ani?
1: Eliza Filipi Kasaya.
0: Eliza Filipi Kasaya.
1: Kasaya.
0: Ah, makapala zana goliripi.
1: Ah, zakalikana zanya mazua menji nai.
0: Matani mazua, magore mangani?
1: Ah, 2000.
0: 2000.
1: Ah.
0: Jina msuku zeyote varipi?
1: Ari guru wanu wakuna ye guru yo.
0: Bamba pacho munoba ziva ere kana tikwete.
1: Bara acha ni dziku na ye.
0: Ora eti mosi ana bazenze runare.
1: Why the seven?
0: Aha.
1: 46.
0: Aha.
1: Zero.
0: Diru kuzvizwa.
1: Eh. Kimbanda iwaida.
0: 58
1: 077
0: Mati 077
1: Nada 77
0: 77 84 46 058 77 Nijo?
1: Ah.
0: Ndatenda mwani manza ya kanaka?
1: Ya, ndabota angu ndabota.
0: Ndatenda mai mwani manza ya kanaka?
1: Ya.
0: Acha kufundira leka na chinge chumuzwa.
1: Yeah, baba.
0: Latenda.

0: kana mbuto inonera ngimabasa ezvotongo muprovincia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.